fatura umu fatalo fatura pa iyo samo yo na tulanga fa lupu peina pa iya mai de vavau yo de fa vavau de fa ila vanu suya pe o te o yai pe o te le o yai etre tonua ele ai ase tautai a to atu ya ele li wolona sa etre tonu fa mo mo ya te ulava no pa yai le anga fegitalo tatu o tunu o le tunu o umu na tofi ele o se atunu toliola Atalo fatu le avatele ma le faalole tawai li pa ia maurunga Ainga matama o tamafoi mo lato ainga Ia tainane foi le usonga mamalu ya tu umua mapule itu au maala taua Ainga ili taima le vao fono ti Le fangalinga foi na yo tato uso le motu isa saa ya tutuila mamanua Suwa mo le vai fanua fo mai tulangi Sa ole misale au mua ma le lau niu na sae lua Fatu lou le motu sao le tui manua la au na mutasi Lau vaa toto o fatu yole motu Ia ma upu ya te oil manu hoteli Na turunga la unanga si ufongo sartonga Pa ia fata oto yo samu ona lua Ia fata alo fatu ila vatele ma le fa alo le tawai Ma lo lava le soifu manu ya Ma lo fo ile langi mama Ta alofa si ya walofa ta alofa la

Ah ya tur fata lo for fita fa fonga so tatu tu no lo fa fon ma futa mai lungo penga tsa failang. Asi ni tel va va ve fa ne yo no po. Ila to fa fonga ma mai. Ya mai la to fo lo fa fonga la ta ta mai. Fata lo fa tia tu di va ngol fia fita lo fa o mai oe. O manu ya me uma seki me uma vi ia lo tatu tua. Eise me oe fa no no ai ta lo fa. Ya ta mo fa ye fa fi fi lo ma fo fa. Ia del valvalu tesi maliva with family mo ya le lope ye se pese aus fam talanga te u of foil fa fi taulo fi ngai ma oil de foi vai ngol fiaf ya elo mai no po lal tulanga ye te mi mal tau ya to to na foi tulangi mo lo o to wala la papa awai o tato te mi tusa ya po tato es ese di tula ya ai uya ilea ya uya tato vala vala ino fanga ya te tonunga la unanga su fonga sal tonga ya o lo o mawalunga pele ya lofa male angale lei o tato wa tuwe lo to so ifuwa lao le lei ya o lo fa pe na fo ima tole ni fo itu langi o lo mato fa sal lao tuai talo fa tu fo iwo mo paanga wau me mamae ma ila to fo lo avel de tau tuwe fa ima la to paanga to tino ya wa e fo le fato tenga to tele la i nga wenga ya vi ya ilu tato tua ya fa ilu at fo ilu fa fo nga le fo to tele na lo ia ya le tato tua masani ya lau por kala msa mo le si fo fo nga sa tonga la tu la wala le vol valu tesi ma le iva win fa ma le bo ya mo ila tu la tu tele si le fia po tau tu fisili ya po ile ni va va o tu ni va ngole u tole a o je sole a le la le o la chitieri ta una le hotel le ma na yo susuru le la ma na yo ma fon fanol ne ya a mata mo ya na po ya ia o ta fa pe wo ta fio le ma na yo ma fon fan ya o o a le ta ya ya ma o tu inga lue ngai no to ma na va o le la va tu ma u le ma fon fan susuru ma na ye le la ya o telo mai lo night to lang yo lo e mafuta mai po tai ta tali tu sa mar tu lang lo ye ma to vi to ye nei ya la to uno masani wa un neo luai toni tu mo po ta u lua a polo vi vi mo mo mai so ma to u fa per pelo fa fa u sa ma ta li tu ma lo sa lenga ele mo tele sa la fai e tu tono sa bo sa o le ye fa ile ai nga fa tina o ta mo ya mai le fi anga ba ta tu fu lo fa nga ya le pata e tu mo ya le fo mai alo fo nga lu nga ya wa fo nai fa to anga mo to se na ai nga ya o mana tu lo a ta lo fa o nei fo le fa o to tu ar su fo mo sa to nga ya ona ya mali vali mai lo le wa fo le fa mo wi no to tu a pe o ma sa nei lu ngo pe au ma wa lu ya ya fa ta lo fa tu ai so se sa mo a uri uri o fa fo nga mai po so se a fa sa mo a ya se tu le ne lo lang ma futa mo ya fata lo fatu tato por kramia to e musical mana vo ngalu ngale la tato se at the 12 time show fa malo fo fa aftai au ngalu due fa malo fa aftai au tapua fa malo fo fa aftai au wa onga ya lo mo fa na wiki ya wa fo ile u fale male u fa fo ya onga le yaso ya le ngata fo ile ya ya o ila to fu o fe ngai matute ya o le memori atu ma le toi piki mai talo fai ya po o fie se fulu ni au sala a i o i ka paka le a onga ai lo wanga i atu a o le isa upaka na te ya le ua ila tu e fa lava ya fu ile le lu mo ista vali a ngalo ya tu ele ya tu si paka la ya i o te ya le lafo mo le pusa beli te ya le ua ava avausto ina o ile na alu ta vali le ua ai le lo o ile na alu piki mai tamaji ya wa la tu le se paka ke ya le wa paka fa sa mo fo ile ta por paka ya ina ala fa mai sa ya fa ya tu fa o bet tu pu ya lo pe sa o ma te fio la tu wa fi ni au sa la ni ta usanga le u ta tu o ba si no nei ya ai o fa tu ama ava pe na mo ni au sa la ma si no o ku so le u ma ya la le me le lu ya ila o e Awala ni mo sa usala ya sistema ya sa ta faya fo te te ya so ya ya a wale to yista ma ti to mo li wa o ngo ma to ta mi ya wo wala to avela to fana ya ar tu langa fo na sa te ya
Rau wale tu langa voi leo fai te tenga I loso o na alu I luma o fale a onga Tau lawa na faa maa malo au pe a malfas furu kilomita Ni sao sao faa tu langa ina Ia langa to miti e ta mamu eme fo ili vao ta vale Tase na fau tuanga sa maa sani fo ino mamuli atu la unanga sifunga Sa tonga I tai awa so lua Ia ili temi fo o faa wino tato tau tu e tai awa so lua pe tai Ia leo wa se'e mai ili a stofi Lua I malea so lulu, ya? Ole atato se'e atu, ile musika ole manava

Famo le mo Fatalo fatu ya tu e a mai fa i ungo le vai yaso E a ima si fo le amu tango le ni vai yaso Fi au mga luenga le watato yeri o ngā tonu ngale mua le vai yaso Ilo na aso lulu E a ole aso lua fo i le watato Uriya mani manuia o le masina lo na iwa Ni fo i tau sanga Fatalo fatu ai mo uma mo paanga E a ima si o ila tu lefto a fa mafuta mai Mi fa fonga mai Maria le tua ya tu e tu ti ma fai vo fianga ye ma oe la uta po i ngai morta ma la le vanga le fiafi ya ye le anga le le yo ta tu tua ya ma fo la unga se se ta lo fai ta fio lai po le ala sa kuka ya vo fianga ma oe wa fa ta linga fo i ya le au fai nga ruenga ya ma fo na ya lo mo fa na mo ya onga

0: Nai va vivianga ne foi vanga le fiafi o le ua sful malu minute o te aile tu lai ono. Ya, fatalo fas for tapo inga si o tato tnu ua te tonu. Ya, olo o malu ali ipela ufa se songo ne vanga le fiafi o fia lava se vaipanoa, o se paenga, o se mautanga. Ya, ufa pefo ina lalam papa o ai mafuta ma iai le tautua mle unanga si ufungo sa utonga ne vanga le fiafi. Ya, tue fatalo fa te ato ele ava tere ma le faa lalo tawai, ma lor tawatai. Na lofo le fatua toa, ya wafo i tiute mafaiva. Tonu wai ulne yaso ina wapo, ya tu maupere ya lofa mleanga le leyo lo tatua toa. Na waefa aftaya ni lava oe, ya ilo wali i, ya malo tatua toa saafa befo ina tausi ya te ulne yaso. Fi au mga luenga saafa la vala ifo ima ainga, ya olea watueta liu maota ili alofa mleanga le leyo lo tatua toa, tueta ita ina maliso ifua. To feel what if you fear my inga pure mass and yay, lato while what to telling us who will never angle fiafi, ya, famiatu le tua ya to toe, much for no calesia or ye for maftanga, ya pure naelato maftanga talo long at tonu le mulva yaso pure mass and yay, ya famiatu ya to toe, never angle fiafi. While I want you to my favor of fear yay, ya, yay lang a layer tattoo tua, or for a lava singer of fear aim as your tattoo to know. Nisio faa mwemwenga, ya, ya ili anga li leyo tatu tua, ya, emana tuwa ifo ili nei, a por kalame, na ili tuwa vi inga po, fa inga lotu la fiafi, ya, ila to umo loo, fia maua se la vea, yo se maapusanga, soswani, nisio o maafatia, ya, ya ili anga li leyo tatu tua, alufang ya fo isio tatu watunuu, ya, etu ulanga pio na yeli faa mwemwe, ole Mersina Festival, ya ma tu fo imanga ifanua lo tatu tunu pe on na fatu nuina ya ile nei fo vai tau na tu fo yo fo fo malanga tu ya e moli mawina ma fi awe ya tu fo i le fo fa mo mo ya ma au muri au le tu ya la uma ya anga le le le tu ya ila fa fo anga malau tapu ingal le vai ngal fi afi tatu proclame fa inga lo tu le fi afi
1: sole Para wa komai ki mar ka ko wa inga ko yo mai ole la fai fai nga lo ko le fiafi

Ole nawa tawu nuwa fota to proclame la ele tu vi inga por fingalo tu fota fefi pe ne vi inga tapina ina ya lena e fa fonga ya ita to ti vi ma langa ta ta urpa ia sisi esero ta to tua ya a wala i fo i sia fia fi fa la ingo fo ia ya wala vale ta ulanga pese mo muria tu la unanga su fonga saltonga ta to te fa fta ia ilo ta to tua ya inga luenga mamana mai so le tele fa munyanga lo mfa ta to tali sa pa ia ya ma ta to tu fi ta fa oina ile aso mo le aso mai se lava me alo fa fo i fu alo ta to tua ya ya le so i fu mo le ola mai so le malo si fa fo wina ya lo mo faina e mo ile aso mo le aso no ta to fa pe ane le vi ia lo ta to tua lo na lofa ya ma lo na ngale le ine ya so tele ya mfa fo fa popolo to so i fu ya ai mai se fo so wola vai vai to mo fa poponga ya ile temi ma sani ve aso sau ole temi si fo sa tonga le o to e sfur ma liva minute ya ona tale ole tu la fitu mo le to lo fa anga mal fa ta ya tu le fionga ile te telefono le maftanga le fionga ole va le fionga ya sala mo le anga telepeni ya mas fo fa tu amelisa ya masola tu ainga to to fo lo mafuta mai ya male tu mai tai ya Victoria Siolalo ya moria tu lo fanga ni fef after for tap tap poi mai ya ams for poi il maftanga ya male lo wa fono ya ele fanga ni fo ye lo fanga moria tu le ele maftanga le fi anga sa pali ya ta tele mo stala ya pen fa ton wina lo la to fa mo mo la sto na ile ante nei ya po le asta le mai pe sa mruia ya pe sa ye fo ni so le fi anga ya warta fa ma popoina si ala to maftanga alo mata ma fana u polo ma ngafa malwele fioanga ya itono si tato ayo belpone mune to yelo fa anga so sapali fa fonga mai ne va anga le fiafi ya fa mbia to ile to e fo fuanga le fiafi ya a fa anga so lo pele to tuo mala unanga si fonga sa tonga ne la tato se atu ile proclame o si mia otta ma si mia tunu ale to titia ngalo ya tau fa peta ita ia wa pisa pisa la sata mal ve asolia ola wa uma la sata mai samo ale fa pe u ya iwa uma tum tato ale ai wa te ia musu musu mo le angelu solo la sa ni la sata ma ia fa mo le molitina mel pone ma australia fa afon mai ia wa te le lope ese ni si ia so ni si stete ia tato ya ese ala so masino kuso le fila so ta masamo ya ta tupe ya o setema la sanila e la sanile fila so ne ta matina fa mole mole awete talinga tuli ma ete ya le wa fa tanga le a awo misi fo la ta usanga ya ese mana tuol ni ta usanga la so ne ta ma ele tele ai se pito ni vaenga e kai pe o to te unga ale telo te unga alu seleni ya e ususun wa sitama a sa ili mersele ni ava tu fai au te unga au ti finga ya onai to ina ya e umai sana six packs e vai pa wale na na le six pack ai po posto ina ya no fia fia ya leo ia ya po sina na fangu waina fo a ya ya pa una me alo fa fai ngo fia vai ele tangi sana itama i se tulanga tele fu ilen ya afa pela uelo fa tele ya watu watu imusina na teo tusi oh ya wa umala mana ya mana ya tele na ya ena nufamu na tuatu ay pule lava oe lau filfilinga ya ma lou fua lou faitalia lou loto fua ifo fua tia ifo ya ilo walofa ya tama stoi inata alofa eva ile tateva ya tua ya ilungole awala ala tufale oloa lea ya masepisi lea imani tulanga fulu ufasara lau mai a o faali ni mai fa lo a ni pa u pa u pa u a e ta ilo ni fa lo a ma to fa lo lo le tu ma lo le mo te no fo le ai mo ni vai nga fa pe na to vai to emu emu mo to no fa lo lo e ma no fa nga fa ta inga a ya le fa ma na to to la una nga si fo sa to nga si a lo fa le a sa na ta ma e le fa pe vu le le a me ta mo ta ta mo fi ya ai te wangalo ya te oe leanga sa awa umula sota mai samo ai li utato ula sani ta fiolai ele iuma aso sani leo famna ta tula sani le aso sani ta ma la tato se atu proklame osi mea otama si mea tuna

0: Ole na ua fa fa volta to proclame le neva yaso o si me ota ma si me tonu ya te tonu fa mle ne foi la fa fa anga ne foi va anga le fiafi ya ele fa sa unga lo tatu tonu e foi te tonu nga lo malu ri pea ya le tapo inga so tatu tonu ma la fa fa anga ya i vai pa no ma fo tonu moto ma lawa to fa talo fa tonu tatu proclame ole was fu mo tonu ma fa minute ne o te aile tu la fitu ne foi va anga le fiafi ta fori valu ya fa mai na lor ta tu tu a fori fitu ya ta la fori ta tu le na morta tu tu por kalame ole mat mo tenga ma vo fonga ele numero ale lotto i po asolulu pe fo ma se nere tu tu mla una ngasi fonga sa tonga ya ava pe a o e ma fu ta mai ate lo si fil telefoni pe al te bitalai ya o mo wala va no fa ma woni ai la u la u peni ole ya po la u telefoni ole iva o lu atasi val valu no iva ole iva olu atasi valu valu no iva telefoni na tato le tio ya pe al temi talai ya e momoli maisha un numero al matum tenga mafufonga pe fon masani ya solulu langolongi no malosi ya ele tato fale olu al Pacific Island Mix in Asian Opens le sunga fo ya atesmen malfaletua ya anapea ya e pe fon masani ya yumana ya le le alu le papa kiu ya stona yumana pe afa pe tia se se tu ya i taya ostonai ya lo fatino inai la to papkiu lu malavo falolo ya e fai foi ya sau malur taya ya pe ava pe foi la wa usu ya tu taya po ya ufi motion tau maftang or taya ya o na le si va nga mane ya foi ma wais fa malostino mo o ya et ya nga tu ni sio fo fo nga la stonai ya ai ma se foi la o le coffee na le monti coffee ya ese foi mane ya pe ya ya tu ya pe va pe foi le tafe ele va pe o fer tu nei a me ole a tu o vo fuanga ya ta pe na tu o mole a inga le ai pe afa pe te wa ya fer ya pe tang et foi piki la fa ilonga o ele malo ya anai ma tu a mane ya ya le tu langa le la tu kofi ya le monti kofi ya ai mo se la va chalo le sole fa afta i foi fitelenga ya manoi na ua a fa mana tu me foi le nava ya so tu na ya tu ale upu moni au te alu ele misi ya stona yuma o ina lavol neye amo ye fu au le ne ai nga wa fu ya sa ele ya se si falo lo talu yo ina lavol le wa talu a fu yo na ma futa ma si fu yuso ya ele tulanga fu il tato pikino al failonga ya ina lavol le ya le ta tetun wal tawol or kilo ya ele mo failavol na ona alfanga mai ai sesi a tulanga foi le wa le ya foi le fai fai nga masia foi uso ya malu atu ila va na wa la va fau le lava mai mula sa ya na la te la to masen o vai vai salo ya au te ifa te cha ia lava ele va pe o sesi tu ya ele o tau lo te mafu fau ya ana le sa o no mai nei le sunga ya manole aston ila va son tiande ya le lan ulatu lo ya mua mua utang o tulo ya ya ila fa tau ale i ba el fa tau ya si u le wa tu sto to le wa ngai mel ne fia fitalo fa malor se fu
1: ya malor de mo mo ya i no fionga de kutala
0: oi sole se talo fa e malor la a fionga lo ia malo
1: malo
0: wa u mana va
1: ya pe ko fa longo ya pet mama ia di Kalau kau cik cakap umur fale, kalau fakat kadi yang, kalau fakat orang orang mana yo,
0: orang
1: palu lombuah ni.
0: Kalau fale, yang malu ya, orang tu ini matua le, mesir uai orang fale.
1: Esok sol, kau piki mai mana fale orang mana fakat orang fale saru ni yang.
0: Sol, lefak. Lefak tak utuh fale, ini setala evan ni, sol.
1: Ya lang muri muri yang imang oh masak yang
0: ya na ya cile sauno mai ya fa pe
1: ya fa pe boleh kai kau ke
0: ni ay ale misi asto na ya leh si temi mua mua leh leh walau berfaisal ya leh lau fai lomal utala ufatul matuanga ya leh tu misi lau faisal asto na umu
1: ya mang ya ke ella po oli
0: ale ipu eh oi saoli leh ya ramah na ya
1: Nala.
0: Ya, pisi lo was.
1: Pisi.
0: Oh.
1: Oh. Koi kia olfat?
0: Oh, talo fai.
1: Ya la, ole sikai me ko lo piki mai ya le fai longa wa anga wa fari papkiwa.
0: Ya, walu papkiwa sto nai. tau alfa le ie e wa le wa lua nei lua fai longa la wa yo
1: oi ya ali
0: le wa lua le wa le aso to le to file no mo nei le o kisa lea ya o ele no mo mua numero aletas
1: tole ya ke rola inga la la sko nga ingei wa le o po i wa
0: ya ma nei a ma ne fu na fa sa vili mo il papa kiu ma ma va tur vai salu a
1: ma vai salu a
0: na la sol na
1: lo ai
0: Ya,
1: Leia o careco e loa se mea.
0: Ya, leia de mana ya.
1: Ya ngare pasi ama que en que ore pasi de. Ya, pero que ya, onga ya o que are
0: modica e ama. O que le o fa pen ofici de atu ni pasi se le pasi.
1: Oye.
0: Ya po ni pasi, leia. La vo mala mala mai pasi ya pasi se ye fe a ya yo te ni tiao, a la o que lo. Me fue nano un ofici de tu ele anga o que lo al pasi.
1: Usar mele o lo que va ya cuya y mo fa lo que mele o coafe kai veia y le queja lice
0: sa o sol tautia voy le meali a
1: ya kako que le iloa ya o va quan va foi con aka mo fa ya
0: yo e fa tol ma fo ana po le a to nu le sa o le me sol
1: o le kako que va mi va mi kako que le ilo po le ha se mi ma fo ana a
0: yo e Ane paol meta te alofeo nai tangata ia na afia te mifu sa wai ia osoro ilunga maalu maa.
1: Wanga lewa kako uloa mo kako maasangi mele ifa pea unga. Pea unga ori.
0: Eo e. Ea o. E se fo ia langona mamanatu nao o lina te mele tangata a.
1: Ngala.
0: Ea a eta ilo ia iwa alea le lopo fea tonu sa o male moni. Ele ifa pea walau se unga pea a.
1: Ah,
0: ne, ok. Na tu tu singa le wote u fa le le mai le ala ata ma fa mai wa mama ya ele va peu. Wa e fa pui pui lo. Ya, ona lo le u mowale u.
1: Ya nga, ah.
0: To ai lo le u mowale u fa pui pui ya po sol fu o le fa pui pui.
1: Ka ko va kan kali pe.
0: Ya, na la.
1: Porque
0: ko aka fa solo. Ola te fa solo. Yo, la te fa solo. Na man. Mane
1: da kore mo sa yam fa kari kari au wale va vi sesi
0: ne oi sa ole leia au wale va vi sesi ia e te telefon e la touia e le u e fa lo le va a ia e tai a lola ia na peilo le u le fie fie ia na a ele leia le no sai mata mata mane ia mele fe ta tu no mata mata
1: ioi
0: mata mata mata mtitilo ale fie fie le mea e fa alu luma e mata mata le si va tapas awol fai fusi tala wati ngai fule u
1: o yo ngare youtube are ala ngore le youtube sa uma kama kai tv ya
0: dole
1: ko ko fa ko ngai mere sa sa mo
0: ei aman le yal tum tum mo sa mo ele a ele me sinale alu sor
1: aya ele
0: sole
1: kama i sa ka ile ko sole
0: na la sole ai fa fi tai fo ile man ne ya fo manai la fio anga o tali malo o italong a
1: Ya mau wa koe fia fia ganga ka wa koe fai mea ngā.
0: Sole, ia wa fia.
1: Nga ka yaso yang ka koe whaka alo iku mea yung sa. Sole, maa ngai e kawa eku soli.
0: Nga maa nei ya. Ia wa si sirao ya ile to telo tangata ye malangatu i fafola wa ta alo i awala tonu.
1: Ya, fio lolo awala sa maka kaka pe amerika longa sa maka nga nga
0: wa. Ia le no ulo wa le yao fu sa matane ana le la.
1: Sole.
0: Nala.
1: Kanga ngo moka maka kuai lua pe lua.
0: Ele matanga, ele matanga awo wofo ele to ki a turistemi. Sole. Wa valu se lau ai wa tuli. Ae na ale valu e pe.
1: Sa o ngo moka maka la makanga.
0: Sole.
1: Awo lua pe la makanga.
0: Lua pe ele se ai.
1: Ia, ia nga lua pe lua ai.
0: Sole.
1: Ae ka ka lola le nga vale nga malesia. O kusala kanga nga uso e nga se furu lua ai a ka pero o pawanga na kaminga uloa.
0: Sole. Ele yo ola la omata matel temina. Awo te ilu toe kiet. Sole. Po wa na ale valu ea ia le pe. Awa se lau ai ea.
1: Sa o ea le le ia la ka ki a vea.
0: Ele le. A pe sole. Au te fai ato le oso.
1: Awa sa vai.
0: Ia wale se wala upa ufo imale awa tenifo le vaho ia. Na nana tuli ai e iva tolu ya ele i se fululu ele pe al pilo wa mo wa lo ai
1: na pilo wa sa u fala lidi ya maka kufu
0: le ai ele o ta ele mta tufu ya se me fala lidi
1: ya fa o maka u ku fala lidi
0: o mta tu o sa ola ei
1: e maka u ku fala lidi
0: ya en tau tu fala lidi
1: na na o le au nga fa ko pilo u
0: sa ola na ta fo le il fa i di fo pilo wa sa a ma se to fa lo ngo ni
1: Oh,
0: ya mala
1: le aula
0: nga le final
1: rola
0: ka mo. Na la final na le la, la to final
1: up. Ya ma, ya la ri le le sa ori le o kiavi.
0: Hmm, ma le o kiavi. Ya
1: le o sa mo le fa gor ko aula.
0: Na la, na tu lo ri to to lo ri ma to no tu ni.
1: No. Le ale le wo.
0: Na la, ya sa lo fa ta mala lo pe sa we. A ma tsa a ma tsanga lo pe fa ba tsoli. I thought to let her to see a to this thing. So, what Tuli, I and also full epi. Valu epi.
1: Lilia Kang, Akale, Valangala, Ringa,
0: Saola, Yolonovinga, Ila Umata, Bafua to Yanisi, Ringale, Moa, I sell out.
1: Yeah, Ringale, Moa, I sell out.
0: Eh, Ringale, Moa, I sell out. Nala, Yal, Telilola, Epes, Ela, Toluma to Fapea.
1: Yo quiero masano que lo es ver con colmo con faca.
0: Wa, ole si va en mana ya na el fa muy muy le. Le han agua, wa maua uma fa ilonga me uma.
1: Ya.
0: Va tu finga malo, finga le melo fa fi fi ni ai wale to ya lu fuol fa la fuol tanga te chamo. No
1: le wa, wa la wa il finga malo le alusa.
0: Wa alusa o tu pe yon tanga. Ah.
1: Ole me con wa le fa fa il finga malo le ilo ele fa pe. Ah.
0: Eyo. Tau tiala tava aia tu le maa na ia si o tatua tu nuu manai nuu sori.
1: Sa anga fu ngana manguia wa kai mea kau keo ai. Ao kupe ia kau keo ku maka kou.
0: Eo e.
1: Sa aku sa amu anu manguia e.
0: Sa ole leia. Wa maa na ia soli ole. Fainga maa loo maa na fufu. Anga leo faa nga soli nei sori.
1: Le inga lue nga anga kene kau kupe sori ka kea lua ia.
0: A leo vava etu ne ua peno fea tuol mele la aone ili tele tangata. La le to tu te si fa pe fa ta ta ya su fi alu
1: la le alu nga la la alu le fu ape
0: oi alu le fu ape alu le mele le le machine festival
1: ya le avant work ki si masi wa pur ki si masi pe keren ka su su avant oi
0: in alu
1: ah is what fa in alu
0: na la ya me fa ya no ta fa pe na le ave ta malolo le ki si masi ata fa ta ata ave le te ni le
1: ah ya nga la
0: va ma naya
1: o me
0: no
1: ole le
0: ya ya ole le ole va ftai machine o atoru
1: ala fika longa
0: ei ya ole le la tu se yo original ainga po ai wa leva na fatali po fele sa ye
1: ala yo po le ale va longa me lo wa ro ku
0: ya ole le no ala
1: ya
0: so vo ya so vo Ya ole tala furtato lenda molle tato to talongo le nefia fiole wa luas fu malvalu minute wa te aile tu la fitu. Ringa to elua minute afal fitu tala lor tato te foni mol mat mtenga ma fu fonga. Ai fa manu ye tele tu le tu le soifua. Ya ole fionga ya pesefia fa tau i Steven tu mo pota ulua. Ya ele piton ule Martin. Dalo le fa fonga mai ale o nai Melton o ringa lai o I Taylor's Hill. Ya ava pe fa fonga mai la u fionga pe sfera fa tau I Steven tu mau. Ya fa mo ni tele le tuele a tuanga lo fitu sfulu mal tasi tau sanga ile so. Vi ai la lofa mo lang le le tuele tau singa mo pui pui nga ya tuol to ma. Ya ua ma fa yo na u ya mai na tau sanga tele. Ya amu ya fo o ua. E o pat patia si o tatou ainga I ale atuanga lo fitus fumar tasi tau sanga. E a mori atu lo faanga mfamonu yanga. E a masi o matou ainga ina I tenta fia. I pen side heights. ia molo la ufionga ia ma fa manu ia tu lo wasoi fua ia mas vo fa manu yanga e mo molia tu mai le tau tua mole au nanga si ufonga ole sa tonga to tu lo soi fua to mo ni sta sanga stele molo soi fua ia wa fo tu te mo fai vo fenga yai ia e mas fo yo le morita inga ona yo kwen kids ia po kwen children ia onga Ya va before you need so far from my wa audio my manuia ya ola to was so fu pena so fu my le so ya le umio to sanga wa audio my manuia ya fo ya le inga le tua to singa mal pui pui nga ina to sanga tele ya mas fo ni so la to audio my manuia le umi ya o maftanga manio singa fianga ni maftanga tu fatasi na lofa mwaleanga leleo le tua na fusi ai ya se fatasinga ya omaile ya soho o mafana fana pea ya vi ya le tua faamanuia ya tuwe na aso taua mo oe ya le umi na lofangia le tua ya tuwe faamausali ina tuwe faamautu ina le lofa ole tasi leisi Ya olea so lua nei na fionga ya pesfea fatau i Steven tu imonga fitsu tasi Ao tae au ena lea stolu Ya ona aulia fo ilea ya ele petalenga ya luai Tevi tu imonga po Ya lona ia fo iasfa nau tae au

Ah, wa ye fa mo yo le u atau mo foisi u yo le tautua mle au nanga vai vai ni fiafi. Bel mnatu ya ole a fa mai a foli tautua le ni fiafi. Ole a o a seulo va ai fanua. Ya ile ava tele mo le fa alo lo wa tulu pele, mai sole au fa fonga wo mo pa anga mau me mai. Ya mai lato fo lo ave lava le tautua vai vai fa i malato pa anga to kino. Mo le atu fa afte tele ma le fa malole lango lango ina e me se fo io le fa no ino moto malawa ngo penga tfa ilangi o telefoni so se ala ata so se ala leo e ala tuai se tautua mo le tuel fa afte tele mo le fa malo ya o lau tu tapo inga fo i watau i manur fa mo moe ya ma watini pa o le uto e pei o le fai vai vai se o ya no fa pelea ya moli 25 tele mo fa malo e pangalea o po e fa ringa te fale le ya se fa iba si ya sa mo se ma ma malo do to ma so tu vai malo po nga lo tu no pele ya isi ta mo fa nga vai vai fa mo tala nga fo pa o papa ya malo a vi fale o to fi nga lo talo le unanga ya fa mo ni tele le tua. Pui pui ma aulap a pui pui ma pui pui aulap pere soi fua ya malutia fo i ya i sui ngol tau masi o ngase ngase o loka pia fo i na afiai ya i pui pui ma malu lo tato tua moli aturo tu soi fua la soa tae au tato toi fei loa i fo i lunga o peau mga ngalo le ea pio na masa nele tula lima ya e mel teminei. Now to all the masani of the fat of Fafa so if what Sam. I would like to say goodbye and good night. That is the end of our Samoan program this evening. So before I leave, I have to say God bless you and thank you very much for your listening. My name is Tony Tuimonga from the Voice of Freedom team. Bye bye for now.